Cenza, disi basfun, jil bakar jawara, agak lagi tarik. Amarwa, alwa banala. Amarwa, alwa banala, bana wala kadina. Ala di cize male cize wala kadina lolo, cize bariga lolo, cize mani umore ni mokadara ma cize wala kadina. Sabiku na wulai mungarabu na figa dilna imi, ya cize wala kadina, ya cize wala kadina, bana wala kadina. Alwa bana la sura lo tilala bana abana wele garena gbadu kar la ganyi wele la moni bari ngan la mele ali almagan to la to gabe tan le to gara jingalo makade tamanya de musula mbawma makade makade tamanya de musula dabola makade dabola makade dabola de vanjeri ala le ne la diala bara wode tel zam magade sisa nadia magade ye korolina lanna.